0: mbono bayite kanaye repokera ebipya ebichitunga HMSP okumubiri oyo mudirektere mukulu wengabero yukare bayemyatsi ya makangiriria katula wateno obuparasho bono sebwa sebukatsembya tsambia emibiri eya karase nao tse kumbe ibali byanga bamaira batre kwela baba kandisha bakabya ebanamu kolabyo na karase ekane ngoko asunjika enye katulago ye Norbert bale kembaka akabya iyo mwimaniri owe chibungo echa makangiriria echa yewulo echa kaverio mukifu echa yewulo akatula watakumbe abakangiriria vapokere omwati oyo. Kukwa manana ebyo abanyasieko abepote mbo vamatula wabateno vamasima vaku wango kumobia subi wite beni haumana lubero. Omwela vera ye Benito Mwaso omusachi owe chitungecheche sieko mobia suwa ebye vote mbo akatula watano vayabarela ebabere saba omwatsi wiri tukakera nebya chanabya oko mulwa karase kali ngera bakusa ku mibiri ebakasa babatino kumbe MSP iyahika omobya swa ebyo bamabya hulwa ho wita beni haumana lubero chikale kiva sima bakatulo ambeno nemwatsi owareka ngatera nakande siwa mbuno baturiya yaho arewe bashakolana bende abatabali bale bayenga bamaera batre okuwa ticha aba kangiriria echa gande chika lorokosho mbangwe shabahimbani eseri deha shomu vya suwa ebi ruenzori bama vitu lao batreno abana vake valieyo babere baka kulishibwa mumiatse eye fondora oko mchichi owe kasende omu teritware eye beni abana vanji sibaleta ya karasi sibeta ya okoibe yero vosanano mwati oyo chikareka abanyaseri dehashi chitungechi chikabi chinemu lero kosho mbangwa esha bahimbani iba tulewa batreno bakasi mwati owe refondora abana vake vake vano amata eni abere yera herenga ringami ya kamerebe bakabia ebane mukole shibwa abanje bakata koloko mutsanga komushu nyushimu eyo nero baka yewulia wongo ko abanyaseri dehashi bakatulua mbunu wabande bakase wabaka tola tola oku mabwe komosho nyushi. Omukordoneta uwe chitunganga chene chi akabarekira e chitunga cheka lwero koshombangwa eshabana behanda hauma ne polisi e ikawa tikaya okoshombangwa eshabana na bakuluba beyiro aba musekteri yirwenzuri ateno kumbe bali alibayanga bama eraba tiriwe ticha abana bano ebanatra suba oko beyiro ngoko alia sunjikini akaye tulawo yemetre muhendo sikwa ya mervei omamolo anasungeka eni akaburi bawa na chenemba echukatega yale no echero cha mulivolo nechero cha bereta kwa hobo sana na riyaboka ere bukere lwero koshombangwa esha bandu ababerio koma na ni abashakulu hawo mana bake kulu omobya swebya butrembo chitunga cheka kuma kuma abashakulu ababere buga emyakanga yene yo echitunga che asta mubana bere bakaye kumakumana omo be mupalasere irimwe ofisi ikuwa bwe kabaneka omo byaswa ebye kabetero omukumine yabolamba omukordoneta we chitungechi muibukiri abashakulo omana bake kulu atino naleba nabe beria bulambu bukati echenene kumbe eba bya bakaye banamu yebuka nariba bangana yelwerako usanana makunye wakaye nyanamuhuluka nabendebende bikebe nimuwika kubongoko asunjiki ni katula uye Muhendo Safari Norbert yono hano tumukwame
1: chiro cha munu wire chiro cha sese mucho ucho sibusera butambo haso bake mbaira choho ni chiro chikawa bune ni chiro cha bashakulu aliko mwasi wa utu anga utu anga labiri ya serikali yetu kuri bimere nge yetu nesho nishimango cha tunga shanga ngashangali wa sete tikali ho wetu nga mundu muumo kuri baye sheria yoba toletera yego Kinshasa na mudipite wetu yeshe nine katasuire ne mosirisha ngo kuyo ko mkono ya bidu amu byetu lele baye tukate sharibya nga twangana shongeria kwe bende ishire yitu ushirisuko ko mwana mulwa na mushakulu mulu wiri kuma nichi sisi cha tukusangua tweshi umuja ne ninyo umuja ninyo wa shakulu ninyo umuja ninyo esombanga shakulu shakulu kabisa umula ya munda ene tukawarudu serikali yetu iyebe kwanza abalu wanabu wakanga baka wale shumako shakulu kusebu kusungu wane hauma tuzumeru ya Kinshasa umukulu aneta yeri erira kuyoku chika kirio nariya mabia shiria ya shakulu ushi umukungu yoshi
0: shakulu hauma na bake kulu vabiria baka pokibwa na kande saharibia

0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo poti ozali nzambe oyo avandi kati na masanje ya bana na ye.
0: RVH awa.

0: na na kamwa na mai tala ba tumisu
1: riba deni papa
0: yebisa bagurba ba yebisa bronson ba kisinga pemba litrink grand mal

na na finyere na na herikrene batin no sichengamu eticha okobwenge okubihori kuwe ikolom psikologi rasmi kakirani na katutino okwa melani bishi abekalangereka kumbe abantu banabe bakalibia bakayiwe ticha umudushi lubukira wache na nasunzire na naberenga tulumene umwezi uyu akabiye inanimu duhi mundo mwenge na hukumbe anabi akabanga wanata nyeye wanata sakana bande ukabi unemu yu watichia chenya wenge na moyo cha mutuanga mweria mungana wa kumbuliza ngoko yeyi ama mbere mbere abakasuka na babaka la mubukuni babola babersuka na babersuba umamaka ukwa wilumuche muliolo umwezi uyu akasuka na una kai keratia nyuma warebe kwa le kontrole ya kabere kabere waka libya wa nungu kwa sehalde echenga shalake wa shahamberabe elupitali na njenga emiati ya nabiriluwa yumo negatifi mkupa katu lao na wabalibanga ngebe ni mutano selu huere na hoze waka suba umumaka iwa nemu ya ilandaku kandino ba nemu yetu lirawo na bandingo kwa semuati wabo ba na wa mehamuko ericho bantu libya ebibanga atere binyuye matunga bibya he ebibanganga abantu ngukubanga isi cyo serere hekwa ni hitu hiyo amalinga mabihingo ko atukana tutulao docteur Kambale Kamale Rogerme omunya mutwanga no kukwamirana na nyatsi eilibirie ekiro ekyabiriro sana no mulanguko ekikachika labola wako mukiru kirimbere wakati no ni mwezi alusana ne rudikania obuholo eyi neyi ukomana ni myatsi eilibirie abaka watumila anguko eyi neyi bati ne ndundi sizanje zanje bandu boresa na utse bakiba ni mulla bishu nzo mwana nenene shingana otiche bandu babia neri ishiha uma nari wache uma neri himba himbana ngo kwa katulao mupe Jean-Paul Kamili na katano omwezi uyu awute ndundi nyenje omulwa bandu bakiba nemu emela ngo kusibaka kwa mayo mudondo musa na banemu wa ibinywa ebyo ba wati emela ngo bakubwa bangabya babesomo bangabya aba mumaka abushi bakabuwa ibyene bitondekene ebi na husana ni rihimba himbana amabyo yukembe mbeno bekayi wako mbeno abalingo na nabangu naho yuna shikashi e muziki mukashi ikuwe bakabwe myatse yeneye luerene na ile husana ni rihimba himbana tukalole wabo yaboga tune mundi bakumbulira uko myatse eritasha saraka sendiri omulu wakateno nale hakabi hanende myatsi minchi minchi ikali abandu abe abamo yabasha kuluba kabyanga ba kabyanga sebale kwa mirira wana banemu yilwerako bakatano kumbe kiru chikwa busaki kahika nabo bana watikibwa ibana watikibwa ko shundu kale bakalo lako ngoko bakatu lago banatu sale kiru shongerako hanalubu msatra ubunwa ni mukati kichipia che Kongo na che Uganda bakatano aba Kongo na bama lusi wa mapono wa matasha genderwa ko na baganda ibilo bitsangire ubunwa ni shuguli biro ko hatre mwetu yu amareka aba Kongo ibwa tire bana na maseka busana ni che bama lala kombolera.